0: Dani sa, mi da ba ma da nu ba mi.
1: Papa Dani sa de ka re sa ni sa, mi da ba ma ga nu ba mi.
0: Ni da ba da ni da ba ma ga re sa de ga ma ba da ni sa ni sa, mi da ba ma da nu ba mi.
1: Ni da ba ga re.